0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
3: Sa Pilipino, masipag, masilog at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanya